tinye nuku bi agbape bu ni fe na eme na ama oye tinye nuku bi agbape bu ni fe na eme na ama nwa tinye nuku bi agbape.

Igba to da ye na owo gbogbo saye ko ma joko won o ti n gbe bi kan ko to pa orun are nla ni o setu ai le tuwo adan lo adan so olu ko ko niyan.

0: Alah, aku ada mengunci sana sebelum kita jemaah sah. Basar ada kabar kamu dakwah. Basar basar lagi cuma kita dapat juga cikin syurga mana kau kau dapat dah. Syurga mana rai riga. Watu rai maswaru. Indah aku bayi rai ku. Akan watu damrod watu gugur siasa retamu. Taparakan awal tua ka. Watu aja huhi. Aku makanan aku kumi. Aku mana jiri agak pada. Anzo kadi jam ini dadama. Suatu sungguh ada waktu zaman pendahulu na primary election kena itu sekarang buat waktu waktu anda dah suka kerja susana tu cik dok mah emas jadi sulap mah ada gunung ni kepada dia. Dia zat ke jam yang memiliki tapar sharing yang dah tengkar waktu jam yang ada wah dah susu tengkar itu aja ada benda sih kalau tidak sih dah bokoi. Indah aku jam yang mana yang jam itu sekarang waktu jam yang memiliki APC agak yang sejam yang waktu aksi Amerikan Demokratik Kongres waktu EDC channel waktu menggerinta sahabat yang mencukupkan kesan Najira waktu Al-Haji Ati Abu Bakar dokuma jam ir waktu NDC waktu Nigerian Democratic Congress waktu yang sangat kira jauh kerja menye-menye yang jika jingin siasa cikin tak ada suatu orang yang tak jam ya syukur mengkesan jam ir NNPP waktu kongres channel Rabi Musa Kongkoso da kuma wannan takarar jami'a na Labour Party Peter Obi wanda suna cikin wannan jami'ar wanda duka za su tinkari wannan jami'a ta NPP dan za ku fahimta dai a da dai wannan jami'u gaba ɗaya na adawa sun taru wato zuwa wato sun taru gaba ɗayan su zuwa jami'a ɗaya wanda inda suka taru a jami'ar ADC domin ganin sun tinkari ta gwamnatin wato a jami'a ta gwamnati APC kenan wanda gibsan kuma suka dare kuma wannan kowa kama wata jami'a da haka shin a takaice dai me za ku ci akai wannan dabbarot siyasa ko kuma wannan guguwar siyasa da fara kadawa a Najeriya gabanin zaben shekarar 2027 na mafin da za ku yi tofa albarcin bai ku a cikin shirin munara wato ra'ayi masoro muna da 081 0013 0349 081 0013 0349 shin me kuke gani ya kuke hanguwa siyasa ta shekarar 2027 kasancewa da haka ampara ugota para kadawa. Hello. Hello. Hello. Hello, dapatan zaka ira mabaya. Hello. Hello. Hello. Hello. Patan zaka iran baya. Nampak bila aku dah cakap baya. Dapat nama 081-00-130-349. Dukung ira adab sabi masuk suara. Si meda aku cakap akan buat dengan alat mula ada sekat. Sekuat agak apa? Waktu wanang. Hello? Hello, kusaram. Berkata ada waki magana?
1: Awal Asia.
0: Laki waki magana?
1: Mana magana waziri yang sebalik aja gula bandir.
0: Tobar kazwa waziri.
1: Awan kalau orang ni ayah.
0: Alam, muzir itu apa? Google siapa tapa rakyat awat kira ayu sing mek ya kiki agar awat siapa tapa sih kalau bila sih tambah kui.
1: Awan awan ni kerja
0: ni mana? Nam.
1: Jangan ni en siapa si ada ni si.
0: Aha.
1: Awan dah mesti ni apa? Apa siapa? Kamu kau awan dah mesti ni apa?
0: Aha. Batu kar awas.
1: Awan sini nara ayi.
0: Tua temu nak gudia dah. Anu sor mungkin dekat anggu aja gula lagi cua. Shi dai babun da dai ce fatan sa ko da yau shi dai ko da sai yanzu haka siyasa ta fara kadawa agugo ta fara kadawa shi abun da ke kira ko da sun fito zabe sun kada to fa mutum abun da ya kada a bashi ba tare da an samu wata munamuna ba ko makamantar su shi a ra'ayin sa kenan lo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salamu alaikum waki magana
1: assalamu alaikum
0: waki magana muna jinka Tijani
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam muna jinka Hello, hello, hello, hello. Apa cerita kah? Kira apa ya? Kadik kira ada siapa? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Atuh berkah. Kadang-kadang suka bilang cakap wanang Google siapa terpakar kat awal zaman kah Nigeria.
1: Tuh, dapat kau dia na. Google siapa mana Nigeria ada sih?
0: Nam.
1: Yang ada hadiah, yang ada apa?
0: Aha.
1: Suha dekang sedang gani dah warna tak beda zai.
0: Aha.
1: Taka jadi anak gani cita
0: dah kongko sudah cikgu asal dah sunah kemudian setiap hari cakap macam
1: mana? Kita ni apa dan ada tu dan dia.
0: Aha.
1: amma duk da hakan akan sanar da kake Najeriya da wasu da kici to muna bukatar sai
0: gaskiya wato kuna bukatar samu cin to baka ga kamar gwamnati yanzu haka ta tana da gwamnoni kusan 30 da wanda ya sa kamar ɗan Najeriya su fara ji akan ta
1: wato kula 30 da abu kenan ko
0: kula
1: 30 da abu kenan ko
0: wato kana ga su ɗan jami'a idan sun taru kana ga su ja da gwamnatin kenan kake gani
1: to an ka kula ya shugo ne ko ba ya sani su Allah su gonda da shi gonda da kan jihadi amma idan ka kula gonda ne ka bincike su na da kafi a bayan ko da ba su da lafiya
0: to ba ga kamar su
1: da kan mola ba tana kawo mola ya za a yi kusa da su
0: su ma an jami'a da kamar su ma mukami suke so ya sa haka ba za da wuya su hadi kake gani
1: in ka gani Allah ya taimake su Allah ya dade da kan jihadi da sun kada kan su insha Allah za su ji kuma amma sai sun kallon ka so
0: to muna godiya da ra'ayinka a gadonas kurken daga Shimolo a garin Shimolo kasancewa shi ne dan jami'ar ta APC ne amma yana ga wato wannan wato tsari da waɗannan jami'an adawa suka dauko wato abu ne mai matukar wahala su samu nasara wajen ganin sun samu karbi gwamnati a wato a hannun gwamnati mai ci yana ga hello
2: assalamu
0: alaikum ki magana
2: hala ya barka da wuni
0: yawa Suleiman kana ji mu yanzu ko
2: to
0: ko to Suleiman daga Angora Balande yana wato shi gazanin su kan ya ce wato yana kamata Najeriya a canja a samu
3: What instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Ya bane cewa ai ba wani canjin da ake samu su din ne da suke ta yawo wannan ya dawo wannan ya dawo wannan ya dawo wannan ya dawo ba wani canji ake samu su lebu muna gwayar da ina ka daga Abulan da hello
2: hello
0: hello wa ke magana
2: kana magana da Saminu Umma da Zamfari
0: to Saminu me zaka ce a tai a kawo da shi na wannan siyasa cikin ra'ayi masu wawa a cikin siyasa da muke tattaunawa
2: a wannan magana ta bangaren siyasa su dan adawa da suke tantara wannan gwamnati ta kama
0: yeah kana
2: ga
0: kana ga za
2: a koyi masalaha wa kansu da kansu
0: aha
2: shine wannan Najeriya za ta dawo kansu ko jarabta shi ko kula su ta dawo
0: wato wato wato kana ga idan ba su hade ba abin zai ba su wahala wajen samun nasara kenan
2: a wannan gaskiya ne
0: wato kana wani ƙarin guya kake gani idan suka hade za su samu nasara
2: eh abin da nake gani
0: na'am
2: abin da yasa nake haka saboda idan haka ce sun zama ɗan jami'an ɗaure ki daya to shine za a gane cewa babu rigima tsakanin su kaga shine wani yake zai iya ba su goyon baya
0: to muna gode da wannan ra'ayin naka basan fare a mai son maka daga Anguwar Ebiti mai ta basan fare a yake tufar an gani cewa shi yana ga da za su samu hadewa za su samu wato nasara akan wannan fafutukar da suke na ganin sun karbi wato mulki a hannun gwamnati mai ci wanda wasu kuma suna ga abu ne mai matukar wahala a samu wannan hadaka ta yi aiki kasancewa kowa daga cikin su yana son mukamin ne wani lokacin za ka ga ana zargin su kamar ba ba kasan ne a gaban su ba suna bukatun mulki ne amma wasu kuma suna ga so suke ne su ceto kasar ne daga cikin halin da cika wanda ya sa suka taru domin su ceto salakan Najeriya hello hello na mabbin hello
4: hello na kazar mutum
1: assalamu alaikum
0: alaikum salamu ta barka wa ki magana
1: assalamu alaikum
0: yi magana kawai ina yi magana yi magana yi magana nan mabbin da wasu suna jin mu wasu kuma ba sa jin mu ban san ina matsalar take ba hello
1: assalamu alaikum mallan ya garin nasu ko gangane dawo
0: kana jin mu
1: wato abin da kuka ci wannan na baya wanda yake wai tsina suna Allah amma ai in ya ji yana in yana jiya yadda abubuwan ke tafiya
0: na'am
1: so ita agency ta ba matasa tsitsa tsin in dan takalata wanda yake ko da an samu limamin ku to kura zai fadi to su ba su fara da shi kai fadi
0: ba to wata san za su rike shi bai fadi ba kenan
1: to haka ni abdal son kai to je je ki zai kura ko wa da gonsu su kula kuma da ta
0: a ciki
1: da lissa
0: eh
1: lissa ko dan da kullun na kan ta lissa
0: to kana gura su su matasan za su samu nasara kawai tsofin da suke mukammal ke ta yaya
1: eh
0: kana ga samu nasara kan wannan tsofin da suka samu
1: a shi mutum da Allah ne Allah ya famu ya launi abu ya kaje na tsari
0: to masha Allah muna goyar da ra'ayin ka a ga zanu suke kene yake gani a yake gani ai duk da haka ita wannan jami'a sabon jami'a ta fito ai akwai wato dama ta ba wa matasa a cikin ta wai ba duka tsofaffin waɗanda ɗan siyasan ne su suke ciki ba a suke ciki ba akwai matafin iko da aka ba wa matasa wanda yana ga idan aka dama da tsofin da matasan to canjin da ake bukata a Najeriya za a same shi a shi a ra'ayin su kenan hello
5: assalamu alaikum
0: hello assalamu alaikum wake magana
5: hello
0: muna jin ka wake magana
5: assalamu alaikum
0: alaikum sai magana yi magana kawai
5: hello
0: muna jin ka
5: assalamu alaikum
0: na so to fa albacin bakin sa kuma na'urar shi matana masa tangarda number bin 081 00 130349 da mai ta kamar ka 08100130349 muna tattauna akan shirin mu na wato ra'ayin masoro akan wato gogowar siyasa da ta fara kada wannan shekarar 2027 yanzu inda kai shiga shafin zumunta kafofin sada zumunta kafafin yaɗa labarai jaridu gaba daya da majalisun zaman mutane gaba ana magana ne akan siyasa yadda ta fara kadawa yanzu hello a da fatan zaka kira bayan mu rasa wannan kira hello Hello.
6: Hello, assalamu alaikum.
0: Alaikum salam. Sale ne ko?
6: Hello.
0: Muna jin ko kake magana?
6: Hello.
0: Ah, shi wannan su to farwa ji bakin sa kuma na urin tana tangarda ba san ina matsalar take ba. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello. Hello. Kuma da fatan zaka kira mu baya. A number bin 08100130349. Hello.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salaam tullahi. Wa ki magana?
7: Assalamu alaikum.
0: Yi magana kowa idan ka kira koda baka ji ka faɗi ra'ayin ka. Ina jin ka yi magana. Yi magana ina jin ka. A koda mutun ya kasance ba jin mu, wato idan ka kira koda ka faɗi sunanka sai ka faɗi ra'ayin ka. Kasancewa muna tangar da wura ko kuma daga masu kira ne ko kuma daga mu ne akwai wanda in sun kira suna jin wasu ma wasu kuma ba sa jin abin da muke cewa hello
7: hello
0: hello muna ina ji wake magana
7: ina na Suleiman
0: Suleiman daga to daga Ikwato a Suleiman me zaka ce daga daga wannan shi na muna ra'ayi masu wuri
7: wannan abin da kawo muna kira da shi da bari ya kamata ne da hankali ai abin da ya kamata kullun talakawa na dai kiya suna zabe amma dai har yanzu abin babu wani amfani
0: wato kana ga babu wani canji kawai dai ana dai zaben kara ce bai ba ko
7: wallahi to ya kamata su fara duba tsarin da ya kamata a duba an tsare duka na nan cikin gida ba an ta al'amura na tura ba san ana kallon wani kafa ya kamata a duba me yake faruwa kan talakawa
0: to amma baka ga talakawa su ma lokaci akan ba su kudi a canja musu raye ko su karba su ma su da laifin nasu daban
7: kuna da laifi to sai kuma wannan hanyar ne ta kai ma lokacin da zai yi talakawa da tabun da mai tabun wani abu amma ba wannan kudaden da ya kamata mu kanta kara a da lokacin da yi campaign da abu mai amfani ba da da zaki kai mutane sun kwa mu tabba ba sun shi ko ba
0: to wani kira kace ga hotel ka masu irin wannan hali to ake canja musu rai kace suna samun kudi a wannan lokaci
7: gaskiya ne ya kamata su kuma kansu su sani da wannan abin da za a ba su na dan lokaci ne ya kamata
0: muna godiya da ra'ayin ka a wato yana bayyana cewa ya kamata shugabanni a dinga adalci a an tabbace shi kasance su matalakawan ko ya kaje shugabanni ai ka duba su matalakan kansu fa suna da nasu matsalar da ba ko lokaci za ga talaka ga abin da yake su kuma ya san ga wanda tabbas idan ya hau zai iya kawo masa canji da makamantan su amma lokaci sai kaga an zo an canja masa ra'ayin sa gaba saboda wani abin da za dan bashi wanda ba zai cire masa talauci ba ba zai cire masa damuwa ba amma da an bashi a canja masa kuma yanzu ya dinga kuka ya dinga ta korafe je shugabanni azzalame ba sa kaza ba sa kaza amma ya manta kuma shi ya su wannan shugabannin su suka saye shi da kuɗi suka saye shi suka bashi kuɗin haka bashi da wani korafi da zai ina gani hello hello
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam Suleiman
7: Suleiman da gwalan da
0: ya Suleiman ina
7: ji ni ana wa gani tunda baba ne wancan da aka sa shi gaban su na farkon tunan sasan duk wani ya sawo a baya ko sabo ne yanda duk yake haka zai
0: Oh, ina ne ga mata faruwa nan ta ba za ta fito. Abuna ku akan cewa kadaras ku bayyana cewa akan wato a bana jami'ar ADC wato African Democratic Congress tai wato hadaka da samari da tijadu a cikin jami'ar inda shi shugaban yake bayyana cewa ai ko da in samari sun shigo su wannan tsofin da suka shigo ciki su za su dinga ba su wato umarni kuma abin da suke so shi za a kira. Haka shi bai ga wani canji ba. Hello? Hello?
8: Hello, Haji Yaya.
0: Sale sale kana jin mu?
8: Oh God, neto ya ana magana.
0: Lai sale, a ko da baka ji ba, Lai sale, ko ka faɗi ra'ayinka shin me zaka ci a cikin wannan shirin zamanin ra'ayi akan guguwar siyasa take kadawa zuwa ka a Najeriya a jihohi da da kananan hukumomi da garuruwa da ko ina ne bangaren siyasa yanzu ake yi. Hello?
9: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi, wa ke magana?
9: Assalamu alaikum.
0: Yi magana, muna jin ka. Ko da bai ka kira ko da baka ji mu, wasu na jin mu amma wasu ba sa jin mu, za ka idan ka kira ko ka faɗi ra'ayinka akan abin da kake so ka ce. Hello?
9: Assalamu
0: alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi, wa ke magana?
9: Na.
0: Wa ke magana, muna jin ka?
9: Na.
0: Hello, muna jin ka, yi magana.
9: Hello?
0: A fatan za ka kira mu, bari mu bi da 08100130349. Hello?
10: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi, wa ke magana?
10: Umar ne daga Ikorodu.
0: Umar daga Ikorodu. Umar me za ka ce?
10: Wa ina zan fara akan wannan siyasan da ke faruwa a
0: Najeriya. Yawwa, guguwar siyasa na Umar, ina jin ka.
10: Zafin duk da muna da namu problem mu talakawa.
0: To, na'am.
10: Amma wallahi shugabannin mu sun fi matsala.
0: To me yasa ka ji haka?
10: Saboda ba su da adalci.
0: To su talaka yana da adalci kenan, Suleiman?
10: Mu adalcin mu ɗaya ne, talaka ya riga ya mana yawa. To an zo an ba mu.
0: Ina jin ka. An ba da.
10: Za an ba mu abin da muke da bukata, za mu yi.
0: To shikenan sai a baka sai a canja mu ra'ayinka?
10: Eh, wasu suna yi. Amma wasu ba sa yi gaskiya.
0: Aha, to kana ga ta hakan ta za magance wannan. Inda za a ci gaba da kana ga za samu talauci ne tafi?
10: Gaskiya ba zai tafi ba.
0: To kaga kowanne bangare da matsala kenan.
10: Kowanne bangare da matsala, amma su sun fi mu 70 mu kuma ta ci.
0: To ni fata kake yi.
10: Ba ta Allah ya sa kawai zaba mana wanda suka fi
0: alkhairi
10: da mu kuma wa tare.
0: Amin ya Allah, muna godiya. Sai sar mu kenan daga Angon Ikorodu. Shi yana jin mu, yana jin abin da muke fada, yana ganin cewa da ba zai ce talaka ba shi da matsala ba. Talaka yana da nasa matsala. Amma da talakawan da shugabanni kowa da nasa matsala. Amma ce idan ka auna 70 cikin 100 su shugabanni sun fi matsala ce. Domin su ba su kawo wani canji ba. Talaka yana cikin kuncin rayuwa da talauci da komai. Wato a Bahaushe yana cewa kamar mutum ne shiga cikin ruwa. Kamar ruwa zai shanye shi. An ce ko kibiya ka bashi zai iya kamawa. Ka jefa ma zai kama saboda bai san halin da yake ciki ba. Amma ce hello? Gado na suko.
11: Wato in magana da bahan da ya zaba ya ga nuna haigunin da yin mutular samu da aka ba naira
0: 100,000. Wato mutalaka su ne 70% kenan kai a wajen ka.
11: Shi ka san wahalar kuma shi na ta zabe.
0: Kuma shi yake zabe kuma shi yake karba kuma zai dinga korafi yana kuka ba a annata a dalci.
11: Kuma sun sani cewa za ta fi zaka in da la miliyan ba ka wani lokacin zabe da zai kuma ganin ka sai wanda
0: ya kuma. A yanzu da aka yanzu za su zama abokan yanzu duka 'yan siyasa za su fara shiga. Domin su samu abokaɗin su ma abokaɗin talakawa shi ko talaka yana da saurin mantuwa ga tsada su kenan a yaba da cewa su yan siyasa dabdas yanzu haka dabdas zaɓen zaga sun fara shiga cikin al'umma suna da kokarin jan hankalin talakawan da makamantar su shi kuma talaka da an zo ya manta duk wahalar da ya sha a baya da an zo dan bashi wani abu an dan bashi kaza sai ya karba sai ga wanda ya cancanta ya zaba amma saboda wannan abin da za a bashi san zuciyarsa sai karba kuma daga baya zai dinga korafi ya dinga cewa azzara ba musu adalci ba musu kaza to kaga hello
12: hello
0: hello barka wa ki magana
12: Abdulgadir yalo
0: Abdul daga ina
12: daga nan Lagos Island
0: to daga Lagos Island kai ne mai kira na ƙarshe zaka ci dan rage sautin radio naka hello dan rage sautin radio naka
12: abin da ke faruwa ba
0: na'am
12: shi talaka ba abin da zai iya tsancewa ba ko ya karbi kuɗi ko bai karbi kuɗi ba abin da suke so shi za a yi masu abin da wanda suke so su shi ne za a zaba
0: to shin shi talakan ya kamata ya karbi kuɗin
12: eh talaka to mun bai karbi kuɗin ba ya zai ko
0: a to kana to ya baka
12: kanwa za su ba ka ka fatan mu ubangiji Allah madaukakin sarki ya zaba
0: amin ya Allah amin amin ka gama magana amin ya Allah suna addu'a taka amma sauro ga gira yana da shigo a kuma lokaci ya fara harar mu da kuma muna mutukar godiya muna jin daɗi da kuka kasancewa da Najafi a koda yaushe Najafi ta kuce lokacin sauro a koda yaushe a Najafi 32.7 ko a GoTV channel 301 ko ku soki manhajar a Play Store ko a Google za ku soki manhajar mai suna Najafi Megalatin inda kuke faɗin duniya za ku sauro mu na ku kullum mai gwazan shiri kai tsaye daga Najafi yayin Abubakar Liman nake cewa sai wani mako da fatan za ku tarbe mu mako mai zuwa Najafi ta wuce kan barku da waƙar Margaye Mama Shatta da jama'a cikin waƙar Habibu Fari Margaye Fari ai sauran lafiya daka au lafiya a kuma kwana lafiya da fatan za ku tarbe mu wani mako da kusanciyar Najafi a koda yaushe Najafi tun daga safi har zuwa dare har zuwa 24 hours awa 24 Najafi tana gabatar da shirye-shirye da dada da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Najafi a koda yaushe Najafi ta kuce daka au lafiya a kuma kwana lafiya
13: Allah ya ba Habibu bari ya dauki abin sakarki